0: Yo, nan tok si, atan. Chwe wi son an. Ma ka bay yon lot bagay.
1: Ton safon. Man leve yon maten yon weste di man se yon chen. An janti bou kon mwen, man pa kompren a yen. Man pa pete tak mwen, man kouman se koke piten. E yache man mi man ka denome.